0: khaspa khatu speka spratser ko ngata dunla riala bas drul cha cha cha sin chana ngata ngata rinchan nas nang aben yut khanuni samba yang mo mo ten ma ten ma ta ngata spratser po guzuk bana kato yeri gana ngata goma trisu ba cha beju lata khi context sa ta na kato rgal bi lu khachig na del tek ngata nga environmental change mungmik ngata nga zix ba thon yut ha jo chana di wa cha sin stroll po yeri sambe chi she she ju yang dius ngati di rozmarra zindagi ka gatsus asar ta
1: was known long as all India radio team na era which you sitting was a ju kl na the anti platformica mokadans
0: mashesh
1: shujat sab yanang at home machet ki environmental change khas kar ladakh chuks area nu daksang ata at home machin ki environmental change hi elat pokhorang ngata chi chen nu juze bana di chat po
0: mashesh
1: di chat po ngatanga mana khime thikna chadung ju zyala ketum chet kasa wakachanu di temperature po 25 26 minus mains bia de mana da o kasa 25 26 man mangmo chana 28 sak pachat pinju daksa sta chet ngata daksa thuma chet ki di temperature po 38 35 se above 38 sak pachen ju
0: bilkul
1: di chat khimo yong chas bas chi chet ni ze banate ngati yot pi de glacier un gangma ju se son ju
0: melt
1: so oh melting chen yot ju ni yot dusra ngata khau mana yong ma me ju khau mana kam yong et o bete mi kayong ju
0: bashis
1: do na ngata cha paung mana kam yot cha na dos bas environmental change mana khime thik chi ga chen yot do ne yang chi chi ju daksa de tourism na construction ya human activity si wajah se kang environmental change mana khime thik chi ga chen yot ju ka
0: bashis cha na yeres dar esperatan fes sangata constructive di malsa mume ngata nang construction sa kai di rsis pung ata mana mang ke sketen jo jo yang dune yeres pera chi tang ngata dar gun wax sunya nu kha yong me thwe ka ngata kha yong ma met zbyar pe nu ngata nga rainy season pe nu ngata charpa yong ma met ha jo cha na di ngimi thik bu tep sangata nga sket chas ba se dyo yang environmental pollution ngata sro chin su fes sangata nga ladakh se nu yang kargili context nu ngata tana ka tum motpo mal sa nu ngata snal la glacier sta snari ngor ta sro ngata thoma chat na dar dun ga ma ngata kule kule juse mana yoga bas pa ngata thon do ha jo cha na dyni ka ngata sa ga khak song ngati akashwani kargili snanga be nu khan ngati rin chan snanga ba khanun gangme ngata snanga dyni ka kherbi fralux bar go shaut ke gatsu zu sta chi ka ngata snati environment po ngati sti sox po ngati yul khimsa sun sa ka zwa ngates chat na grang po kosnyum jase ngates rgun thoi ga ngata khaba shukba zbyar thoi ga ngata chat pyon shukba dyuni fya ngati lakpa yot pi fralux po ngates base dyuni ka ngates gombalin mi ngata khachan yo chu chana ka sa ju ta ngates zix na ka to ngati ladakh motu malsan anuk rgal bi lukachig na deltik chutsi gi rmong po ngata sketin chano thajo chana chui di source bu sketch pu ngate la astrol chik chik menemet gaungati glacier unsa kan haju chana dun langa ta dare parabolic di ka frostpins chana di glacier unsa ko urnya bo jin tsare cha cha ser gaba waja puchi yote inju cha za ka to di glacier un dare nga tanga kharkhur da khas kar nga tanga parka chi glacier bo gaungati mana sab chu cho source bin ju ngati suru river ya nga ta suru gyam chu ya chukaula chi phaltans bin khe khe ma cha ju ba ga ka ngati agriculture po depend ut ga ka ngati jingun sagyat bat bacha sidi la zeta la zun gaung ma ta de chu ke kana yo chana di glacier un melt chachas pu cheese ba sung sin yang di fila ngata di glacier un strong looks ba chas pu yang nin kheti yang nok kosnum zo se ngata di chun drul chu pat fiaga zati step ri gombari ngata len mer gospa chu
1: a shujat sab di glacier pu juchao ya global warming zo chin ju daksa glacier daksa mon tes ge ya junior ju do in de wajo jahat pu khran dia in ki global warming ki wajo se ka global warming wajah suppose the chati thik po man khimo ju dos bas ngati di glacier gyokspa use chen ju ya
0: mashis
1: kasa dona chik dusra ngate human activity si wajah se kan ju ju ngate daksa ya zer na tek expedition zer na trekking zer na tourist ngati glacier sa ke khe ju
0: kherat bashis
1: kasa dos bas chi cha chin ni zer bana ngata tourist namo ya ngata insan namo chiot ngate west kimo
0: khuechin
1: okasa eka songse fansion ju fansion chas base de denna nis base de glacier kule kula
0: jin plastic
1: na kasa de plastic un ate de na fanse de ka tu se khurung ma me ju ga fansion de ra halka che pila ya jinte misha chu
0: pila de ka sambam matang na de ka fansion
1: do chom shik nuksan che de glacier pe pila

0: Tuwa samba matang ma ngates dhani ka phang siyong wad. Dusra, deka de human activities po mi mang mo khyafshas po song ba se de glashan jak ba jak yun che ju.
1: Kukhuri thik chika babshayid na kato zhucha na de malse ka ngates ya chikpa na ngates palashtik na chakchok na gangman nyambo kore che. Do min ma material mumik ngatang na nyambo yon thajo climbing ba chana, thul chana, de chana. Chana do nika gang sun na nyambo ngates mong mo cherchak na zhira nye bed gaz ba se ngatang a teba teba ngatang di gang sun chak ju se chayit pijik smon chak ngatang a chacha sin su ju. China Jafar Saviris D Scorpion on Ata Festival was Mols Chanangatanga Dika Kachan Basis Nanaja Pirugospadu Fest and the Glacier and Gazuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu source to zari aw sa yani nga ta chocha mi chok chana nga ta dang na ton na nga tir dyang ba de na yo dang tu shik ban ji sa pe nga ti yong mer gyu ton na generation ni filang nga ta sarmai bol ik phang se cha cha sin chana dar nga ta mot po thong mana sing ma su chen duk ti chun sa ka kula kula chuka ne nga ta di thik bu mon ngin se chen ji kam chen ji chen yo yang du ni ngem bo yang bo gele sher ni ka nga ta nga jak zer ba di gang se thik bu cham se brin brin yo ba sin na ka to dyun gang ma ta challengeable situation rin dyun ka nga ta rinchan nasna ba khanun gangmas rai khash sanga ta las bergos pa juchana kas sarta ngatalta na ka to dare di climate change bo garang sanga ta nga six pa thong chot chana din namzen nu yong mi gyurjana gyurluks bus base ngati yulu ne nu sayok na bing mi de chu na sagyat ta tang mi chi da sia bi fya cham changa ta asar pho che yote yote
0: deke shujat sab sab bas nal na ngas nal na zis ki ngata glacier pu junior khau mana yong ma met charpon yong ma met jaz ban ngata ladakh sos area nu di glacier pu na khau do na charpon ngati sos
1: ba cha
0: gasa do myong mi thik pe ka ngates daksa chi ben yod ni jaz ban ngati ngati fayde phila ya ngati asani phila ngates chi ben yod ni jaz ban di underwater pu underwater ngates in groundwater is
1: nang
0: or groundwater kasa the groundwater pu ngates submersible pump tang se phinge o they use ngate usage pu di gats of chamshi use ba chin jaga ngata patamet gadi khru nang de pipe pu ngates mana phut tang se mana band ma ba mana phut tang se ga gonche khru nang ngates mana thingcha khru nang mana ngates daksa ngati facilities phila de underwater chu gang ma use ben waqt che du tok shion chin ju de underwater chuang khatum che
1: chin
0: kasa de kana ladakh so area ju ya raz na de ngati da no ngata chiod ni ze banate population po kam yot
1: yot
0: ya de ka tourism man ek tourist khimo on ju chana di underwater chu ngate man khime thik na istemal ben yot waqt che ngata de chu khatum cha chin khatum chana ata mushkil cha chin kasa
1: Jafar sahab mutpo ngata dare di spraying was the yeres sharang tans di chun sak gan ngata nga zbiar metur gun met ngata dastia bi yo tang dun ngata thoben chyo tang chana di chun gatse ka cham sik thi gen ngata spocha sin zar chas di ka mutpo ngata dare thudluk sil las khun suni department ni choksna hago mimang se to ga milep chuk chas pus ina ya yuli khachan ni mot bi de goskyon ni sra hanuman ni ya yuli sargurun is dunika mimang kilian wa hago malep chuchas pus ina ya memang sum kurian nu di sense pu di sambau masmin ma yote inzar bonga tar tas pa cham nu mot pu nga ta thon duk dare lami ka nga ta dul sana first sang ata dare di submersible system pu lep ser gap na do de dul nga ta hand pump mi process mo ma ta dul in chu pin chana di hand pump ni kana chana sar ta nga tas ladakhi tourist hub dan chas pe ka sim thad nar gamo ben yot inna haju chezer na ladakh sus malsan gan nga ta nga himalayan region nu thagni si yul nga ta orchestra hindustan nu thami malse gyang nga ta nga challenge mongmi go di tourist sun nadian lepchas pu sakpa rugun jane nu inna zbyal jane nu inna thas de azar gale yongcha jahas nu de azar rin da zokon dir yongcha ya du min ma oxygen kami yo chas di zati challenge mongmi yo ten chiga nga ta dare di tu se nu atmanirbhar bharati sambe nang jong motpu nga ta thong duk bharati di yargyas na di tarqin la zix bi fyanga tang mot bu malsan yanu na chi khurang ati fayuli nangol tina yong skani di tourist un sa score hyang span duk chi khurang fistan yong khani di score hyang span duk gazati asar chi fogon yote ju chazr na katung ata ladakh pehla na ata sensitive ek area ek na tar che cha tang chaz ban di yong ata already dun na chang malak suk su ngen che yo chaz basang ata his ping chas man di qad yo no chi score pe ngata san la spera tang ata chi source na zari ansa ngen so chana dyun score pe ni yeri chi sam be
0: tourist hub dan chang ati phila khush khabari gin ju chana kasa gamoin ladakh tsox area duang ngatang high altitude ko chu chana ngata du tsox yot ki ladakh anok

0: to receive financial support yara zarur bache ju kasa lekin dyan yambo chyung mat waste increase chachin ju
1: monamu mo
0: tourist no mo kasa chana te ngatang so ladakh nga jara snal lang ze ju ki ladakh population pe total 3 lakh men men lekin mid summer yanu may june yanu yara jana lagbhag 12 13 lakh tourist levin ju chana double triple
1: sung ati
0: chana kasa use basal gap na phans chin yara jaga mang me keh raha phans chin jaise ki tourist sports aka phans chin ko is chana ko na mo noise pollution an chin nok water pollution an chin nok air pollution an chin nok khong taxi ay onuk mangmos khunti gaadi
1: to
0: kasa ngati ngati du chok fragile environment po kharab chin nok chya khons khunti gaadi te to yara chana traffic an khons bas chin nok chana ngata di chuang ngati la limited chot yot pana khong 12 13 lakh is hazarun liter
1: ngata gospa chada
0: kasa o samshi use bachin jere na khwa awareness me na ngate samshi khwa use bachin jere
1: do
0: awareness me chu chana ni hisabi ka the concern department is awareness kem college sa school sa ya hotel sa
1: ona ka sa
0: ona na bilkul ha jaga awareness kem cha man zaruri ho chu then a factory me daksa ga bahar living se nam pazuk bolta na gatuk sun po thonu chu ngata ni mo direct sunlight thok cha chana te ngati environment man neat and clean hoti
1: yo chu bilkul
0: chana neat and clean mangmek lushamen ju jaz mana daksa ra 12 13 lagyo na te next aane wala 5-10 साल में 20-25 लाख
1: लेप्चिन लेप्चिन
0: छाना आते नथी नवामेंट पर डेंजर रिस्क गया
1: बर्शिस बर्शिस छाना दी का दी सेंसिटिव इशू निका गा तंगा हुकुमती थोगे का इन्ना गा ताँ चाक बसे दुनिका लस बेश मिक जी चुए पॉलिसी रुचुए गा ताँ चाक जरूरत दुख जू दो मिन मांगा ताँ टूरिज्म पर बूस्ट अप बाय पी दी संबे नाउ जोंस होटलर निंग
0: कसा
1: yadum in ma di business I phir puna botun yo kan ngati ladakh se memang sun gang ma rai responsibility rai khashas ba go saju chaz bana ngati choksna samba met pa len ma de gomba chigiz ba se lazo chigiz ba se ngata yung mer gyutun la generation un la dyuz ba sa nakshi mo mi thonchod na kato dyu ngati fiam mana singing misot pes parai na haju chana dyu ni ka sna ba ngata sakchan zarurat duk argal bin hamzan enu ko zbiar met ngata rukun met ngati di yul sun enu bibiab yun na wildlife chogne enu kande structures mung me ngata nga snani tusme nu thoba che chu chi khorang mana chom chik grang thik bus kyat na dia chik phut kha chik kha yong nang ngata kha sham bochu zere biaz bibia biun zere ya puputa chen zere dizati mana mung me ngaz bi zer na ya spara mung mo chupa phoro ge ngata sa dare ngata nga motpo ngata fista bin sultana ka tu di bibia biun ni ya structures ni janwar ni ngata nga rtsis pum mana bilkul ngata thumu min du kha chu chana yeri samme nu di ryabang environmental change chi chang wajah chi gyo te na jugas basang atanga dare di structure sun sa di bibia biun sa di janwar un sang atanga duni nishani un atanga kole kole ngati lada khi di se kana story jang ata chen
0: environmental change plus human activities sun sin ju daksa ra ngata thong ma che di bibia biun mana khatum almost khatum
1: na sun ya
0: waqat chen ngata thon ne chu nazbi zer na mana tab gang re
1: mana o
0: sir den hajo na bilkul moto alang
1: lang
0: pito alang pito ang ni tsan mana tsam shu tsu
1: bilkul
0: ha qasmi bi bi tsu de bi mana khatum son se de ston zer na bari mushkil se mana ya re re phrek thon
1: chi ju
0: daksang ati ang khasham bu ze ju khasham bu mek pai mana bari world ya nu 3 4 jaga me niyot me de jaga sun ji cha me niyot me lada khan mana ya rare mene thom min
1: men du dar thom du ju sna ni chola
0: ni daksa khung chest to in ju ze na te gera ngates khung de khung de changma ang mi nang josemyong
1: ka ju
0: don ngates daksa construction hotel chua ngates buildings chua ngates changmal changmal su su
1: chatan phangat
0: chatan khong mana khong de nang khatam
1: song ju
0: chan o ka sa chans malus khong khundi chang sun chalen daksa mana ngatang na du sun se mana me ju thang sun se met ngata dusra ngata yang yot pinju ngatam the migrant sun se migrate sun se bim den ga de bia bia bi ka tyong mapin don a yang lok su yong minduk ju daksang ata kam thongat mana biga tyong matpin chuk speed chana lebat pin
1: lebat tin ston chana pula store cha
0: store chana daksa mana dunya lok su yong ma min du lok su yong ma ena thong ma met daksang ata january mang mo ju de january un mana daksang ata snow leopard mana am thong mat pin snalla daksa mana thong ma met che thong ma met road mana ya har jaga review sak na pala road
1: khes ju khes
0: bana di human activities wajah se